0: Mamaya sa agenda, bakit ang mahal? Pagsipa sa singil ng Meralco, pinutakte ng protesta. Mga rallyista na nawagan ng congressional probe. Isa pang mahal, presyo ng diesel, posibleng tumaas ng 10 piso kada litro sa susunod na linggo. Dagdag ayuda para sa mahihirap, ikinasa ng palaso. Tatlong sospek sa pagpatay sa tanyag na American marine biologist, arestado na. Bahay ni BNC Digital Head Marlon Ramos, tinangkang sunugin. 21 anyos na sospek, kaibigan ng anak ng mamamahayag. Former BCDA President at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon, posible raw ipatawag ng NBI sa 2019 SEA Games probe. Epic comeback, Argentina, pinataobang England sa FIFA World Cup semifinal. At Heart Evangelista, inspirasyon daw ng couture and corruption TikTok series ng journalist sa Paris.
1: Sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
2: Bakit parang lahat ng tao galit?
3: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
1: Isang komedyante.
2: Bakit parang lahat may opinyon?
1: Isang kongresista.
3: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
2: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
3: Oh, hindi lang ito ingay.
2: Hindi lang ito patawa.
3: Paglilinaw ito.
2: So kung ganun Tito Ron, what's the point?
3: And that's the point.
1: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.